0: Dwongi bere dwong do pe kwalo do endo ja kwalo ba in kwalo tem mi ni pe en mono corruption tar mon ko ni pe bilo en ni na dwong ha yin ki kwali yo bo ena me mi yiri ko ni akko be kuche kene mem rubi yo kwala kwala yani chunya chwe odam odader ka timwa Vino, Mando Penmo, Chino Vino Tisley. Chino Vino Tisley, Kurvenya, Venya. Hey, Upoko. Chino Vino Tisley, Kurvenya, Venya. Gamani Tir Dagatalo, Chama, Chama. Penenga. Gamani Puriyo, Puriyo, Venya, Venya.
1: Corruption. ET with Winyo. Or Radio.

diangjo apiro pia mi pego paro mena. Pero diangjo ami o pikado. Diangjo nuori ageno. Agwa ho diangjo ami o pikado mena. Ha. Jawa ulo berimon. Ula jo ugo chunya ulilo diangagiri. Dina pi pi bi madutu rete. Koba bero. Well, by go, coming on, Megana. Lego. Well, banging, chow, get a Lego. Bagger, and I, yeah, Papa, what I want to wear. Jumming, I want to you can't know about it. No, me, what I want to take to you. Domio, Charlie Lego. Your palamani go, coming on, Megana. Well, banging, chow, get a Lego. Bagger, and I, yeah, Papa, what I want to wear. Jamilunga wano ti yuka longa bae no mi ota wano te ti yo do mi ocha lego aya ama lego tumoko ajena na mari oti eningo mi ange lego do tuma ajena na mari oen ningo wa karo abiro ponye we ko be ko mi le yimo no wuna iwinyo eto joke no no ko de kiri no mo no no wi berlin wo de ti po po abo Agua diang jami opi kado mina. Kore diang jau nuori agen. Ula jau ugo chunya. Danga kira pi baby madatu rete. Awenyo. Gini kwa ti mera wene yon lega tina. Yange. Chia beche lo di ko chon. Wanu winyo duru kog dogi. Wani duru ni itia kog tokwene. Duru ni kogu lor mom. Duru ni lo ti ya pala. Karape. Duru nu oti yo go to al komi to go bim Ariemo Amo ele kona ngoro Ha Gino ti mer kwen mi ange Cha be chelo di ko chon Wan wi yo duru ko dogi wan ni duru ni ti ko to kwen ma duru ni ko loro mom duru ni la ti ya pala Karape Duru nu oti yo go to al komi to go bim Aya Aman reporte tu ne office World Bank ninga Kobi Reporte tu ne office wa Ni juice pe ni na yao Digo chonte oro komi mat Ni mat Wari yom wo diang me opino pu yon Yuri yuri madate waro ko jona tin karaka wye yon be Ima luang ma joka yele nono mina Agua ho denga jami o pikado. Nuore ageno. Lem lema lo ang mia yeli nono. Riporto ni o pisa wal bangeno. Kobi. Riporto ni o pisa ni juice pe ni na yao digo chonte oro komi mat ni mat wari yong wo diang me obiro pu yot yuri yuri madate waro ko jonatin karaka wiye yot be Karamano legatina. Imata dugi ngwati yo. Rwate ngwa tutu ye kul kuna. Koba. Karimaru tu ni dog awi. Imaru nuo lojo tu yo dange kintia ye ye ye. Imaru gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Baba bada. Ikobi maru nuo. Ikobi. Karimaru tu ni dog awi. Imaru nuo lojo tu yo dange kintia ye ye ye. Imaru gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Neno kana dongo raiba. Imo no kene. Bengi o. Punye tino. Akintia ke lo ripota ber. Ena choko ni neno. Ota papi buri ye che. Iwet cho ye tukunu. Imaru wari chio baba niya mono. Luo. Baba, yini bura bura ni. Lo no robini ya wika jado tu yo diyanko etine tunge. Dang lo no dobo, lo no layo diyanko. Baba we mongkwe wari neni, tiye yi yi yi yi tunge diyan. Niye yele nono mina. Limmega lo agjoka yele nono. Agwa ho jaka chami yo pika do mina.

0: bi yom yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio bi yom yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio

le doca te che signore ti care meglio al che io baie mie ma mura ana peño chuaro kengba o keng de gero lengo keng te o loco ma ma chuara ana peñe adora yela no no cara rey ni ño ma cara no eri mo ne dojo ana tiene meño al mora ma we te pito o keng ko chanyo bale na me bale y to te keng ka kuil ado e kore ba ye chapek ai te gi ra gi ba bola che o mo a cho cara chen wi a ti kena Bala we so mba ya mori ya mulu mitecho Nami yenu miyo da hane Nyeko biru te kubike we ha wura lim nye hane Amana nenu jyon chutwa Kwa wura peny ngwa rachi yodi Ma nyeko onu oko me yimele lyo ene neri rwenye kone Anye akarama chwe chwe kwene Kundu biru da kera da Okenge jo amito tino Nyo cho nyo yin, yin yin yin kome giri yo yon Chwari pe yele, shem dang ye dog yin Acho wane kan, oke nga kare dog shem oke nga nene ngir wae Kadwo she cheni, wao ke cheni, kadwo she doga Wao ke doga, karama na chwe chwe kwene ma nye ha tuwo para Para nega kira koba, kum kape bego tino Ama nye ha kaya bero kwele shinda choraj Misho me koma tere, tenga pute do ataro, tenga lila loki yelong Adwa ghe pe wa, kaya wuyo chero yoro pete pere pere pere O nino koba, shonga nina kwena koho, ma nye ha ti peho Ma, chwari ka duwo kong dang Ka chwari duwo dang kong wiki kare Kani shon nino na, da na ha Atarwa atarwa okeng lola tutwal Atarwa okeng yela Atarwa okeng yela Karari kwada nyoma nyoma chon wope yela Be winye chuma choma rami ote chaku yelu wian Keng dong tai woni an pedo anywal Yina tarwa Jaliba nika turikan Tarwa ya dok turwa wukero ode turwa Aweko keng kare meri meri mtame nywal Si wada pa wot Atarwa atarwa miya kong tam Konchi Anamari Anabira taru Limda yae borakan Anamari tina bimi karatam Kami tam aite belu kere riecho Anangin era nyual kane riku miya tam amia Karame kuaru liu nuo yela pinyual Chue bong keng Uneru yu nyual o keng pe Ukeng obi nyong nyaga beno namante Chaku yelu viechon Nipa nyual teriamu nyan siya uko Karanya

You're going down far for me, but I have to wait for you. Come on. If you're yet, then you're going to hand back for me, I'll get a moment. Ni o ni koran ba pou ni aja kamulon ba ko pi wuro tina biya man do cho ba ko pi wuro tina biya fatira en pi ye tina biya matira ma ti ma ko pi ba ni biro de chelio ka ye me no para bomba ah yo wuro mi pon yo wuro mi pon yo ke ni ko ko pe pon ko barara ka pe ni an dom ha. Yo wara mi a point, yo gele ko ko be point ko la ra ja pinya dom. Ni ari ya dom. Ni na mi o da wa e pi na wara yi na ra. E da wo pi dai, ka mu la ti ya mi o da wa e pi na wara yi na ra.

0: ar me pacho
1: iti yunyo o radio yum ye krewer kwaro
0: alishani wiyu
1: mar me
0: pacho
1: iti yunyo o radio